ngauten unakumi apadami atakumi su kasatun kanam chit kingat hun khani kiwayuki 6:40 a.m. mani mamte rishakmi.